0: people Zion na orihim no team or that na osofo sabre no na radio ni ho ena GBC
1: okay
0: ena na eye radio e wo ho na ni e eraba ma ye nwom ene nya agro ye bo ma mia mamia me ho se manage
1: na me first time I wot say radio
0: me se me kacha na me ma me wo ye oye kunafo na woni hwe nti radio no kwa ye fie ni ye ni bi na mom ye next house na omu wo bi nti omu di ahoma na aso radio ni so omu tume de che na omu start ya sa brain so so na redima na ebo a wo hu sa ye menwom ye pam pam pam na nti obi ate pam pam pam e ma filipa wo ba ni nwom na ebo na me de mi ka na ma ko gina ho na me tie bi na start ba tv so de ani ne che se mani agye ankasa na no mu no na me bo me ho modern se de nya me de ama me no se nya ketwa eti ma yire me ho na me de mpa bo ani ahobrase ani onyame asem sia atwa so na aye kese ha nti enumu na no e na mesade beyi ni dara ni no ofre no Jesus enu ye 1989
1: wow
0: onyame ngwanwani wo ofre no Jesus ode fuaza ya sene unko na yiti bebe na betrisu ofre no ngwanwani asumdwe hine ni dara ni no enu abono na efe no fatu nanim
1: Fatu
0: nanim na na album title.
1: Okay.
0: Onyame be wona wakuma ebubu. Hey, oji wona wohunhuma peche. Se sumu emu yedin eduru mpa. Fatu nanim onwara no be yama. Fatu nanim. Fatu nani mo Fatu nani onwara no beti sa nyum ni mienu na sa bre no na ye de ye promotion na enum na no sa nyum ya medical kikenya na enye worship enye mpaibo but worship wo mu kra na drums ne ade ewo mu enu amu ne yekwetwa nyame enim no nyame ne mekasa so o ma me ofre foforo na na me ntiasi because that time no me ti ofre foforo ase eti yetwa nyame anim no ena me nyame ne me kasa se obema me nya nwum a like obema me nwum a eye mpae bo anipa betumi di agyina nanim ne nakasa
1: okay
0: na in fact fatu nani me fa ma me pa one or two era this so I started here so fa ma me pa nti na me hunu sa afre no because aduma chede na o hona me ntia
1: se ya ba ma ya te o
0: ka ya te me ka
1: tina o se
0: ka ho sa bre ne die mpanifuo etie ni die ese nwum no die am asoso form kra a kire se e bai enem na mefuo be ka se e ye hit na ebra me bompa e na nyame ne me kasa e no mu na na menya me

Zoom. Inti utiye sa abo na nyuma na yedi ye promotion. That time na se na ye non stop. Inti enipa ni nyina jimpaibo jumni tumu. Wane ma banka se ne me jifu. Me cham ni me gyan ko biya radye. Mira mi dawa. Sida wansa musu.